Laizade kanasu to labananai di. Lamjing biu na chabu taibang punsi lambida. Warak laba matamda papche laba punsibu kan bibadi nangni. Pina biu na chada nangi darshan. Nangi thaujal natana aryambani aigi punsi changjari na khuyada he prabhu.

ngasigi na chomda tabiri top 10 manipur famisei tharom asibu khomjin bi nongmai them sumita tharom puthokpa haikrujam devendra tharom lanthok pi kibi konjengbam nirmala chanu matang asida ngasigi oinadi khonjel na chom sandok chabaloi jeri

ngasigi good morning Manipurgi. Laibak phaba message asidi. Khurai angom lekai degi. Marup henba Azit, Kanta, Amy, loina na livestream herojitna thabirakpa message ni lokajaribasi. Ise ese matamisei khanbirakpa message ni. Ise ese bu saisakli bi moirangthem kavita debi. Sairingba Ratan Kumar loitongbam. Isai lanthok chari taminasi.

Good morning, Manipur gi. Manga suba ina laukhachari ba message asi nambol irabot makhong dagi marub bhim boy inauba madi silhai bana thabirakpa message ni. Khoida biduna khanbirakli ba ise asi matami sei ni. Samurai latpam na Chandra Sharma gi khonjel da Rajen Yengkokpam na sairing ba matami sei ni. Marub singna khoida na khanbirakpa ise khudol tamjari tamina sei.

0: Ito.
1: Itim.
0: Insyok ising anisyok na amakin. Ingat hagi. Tangtarani pangas. Numitu deki nga siip haobada. Kumsa ako dingi.
1: Itim.
0: Sintari ba milopi rangse. Ingagi nong juna. Santo pa yung naroon na mapirang niya.
1: Itim.

Ang batsaba ani Magda ningsing do na layraba, kanagi saktam na, manglanda uba haunasani. Yet pinaba kanayaw da, manglangi taibang da, nung siwari sananing na, ngay jariba, kaurang labatamoy ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Ni.
1: Ma'am.
0: Hello. Good afternoon.
1: Ma'am, nagukta butong sa kanhab do hay gadro ma'am.
0: Kadi ka hita ni ka ikaw sulam dam si kinapidi.
1: Yam yeng yeng gawa ni ko ma'am.
0: Hoy, yeng si ngay biro mo. Adi ka na ay biro mo call to birakli si mo.
1: Ma'am, may ang kunong lang sumi ba sa gipa sa tuti may magani ni ma'am.
0: Hoy, agni. Ngasi good afternoon ladies ta thoram saru gya birak pa yam nungai jei karam bo afam tham bigani
1: ai ni em do lang na ling da na ai pong sari wo ni ne me ngasi de thoram de hongre loi bu tam nungai do yi
0: hai hai hai bio hai bio
1: mem ai na hai jen ning bade jun pa pa na la ku ti da atho ba atho ku gi gi pa ma ma na ma ta oi wo sing da kin ko yam do ju pe na ta ke ta pi do na mo ya wa ba po tha mi bo do
0: Aduh, hai sekejap tu, mana? Hoi, ima ipa bu, aku ima ipa kita gol mat tolom na tau ba, tu na ima lebak matang dah ima lebak pusu ning ba si ani maksi cak mana ko? Aduh na, om na mak aidi, aku ina luna cana ning ba, luna cana nung si na tau bi bagi, tangai pada belai hai basi thambirak panayam nungai je. Aduh ngasi di agni se yam laibak phaboi re agni na roi bak caller ni aduga mathang da su call taw biro onok nok tane yam nong ai na yam sang na wari sana si ngasi di
1: yam lang na ning mai me ngasi je ta me na sai bu tong bai ha ba da ni
0: mi te ga sang sang u biram dong male
1: adu nai ji
0: hekta hot na jaradam ni khoi microphone ga loina na khoi bu tong ga hekta hai da jaradab ni

0: Hello.
1: Hello, good evening, madam.
0: Good evening. Kanawa
1: Salamat
0: biro ba
1: po
0: no?
1: diri ko ay panggayo kung nakadi o kam omitan.
0: Hoy omita nga si Karma Film isa itabi ning ba no?
1: Ma'am, may loay siya na lang sabal si sir. Yang nung ay jay min, siya iso yung pajawa makala agi ko.
0: Yang mazabam, sukan biro adong gawali sana basu, ay suyam nung ay jay, hay biyo.
1: Diyano, diyano, kailang ginya. Tama na, ang gaman dati niya sa kudot, azay yun nila.
0: Bema, bema, film gi, isa isi, matiyam tangang tokpi doy romita.
1: Hoy, nadam mati yung mga ngayon eh.
0: Hoy, ngang biyo, ngang biyo.
1: Hoy, nadam hagdar agi ko ah.
0: Ahaw biro.
1: Oh, lamhen ba pa kang mo? Kana na hawi ng siba. Tamoy hubi lay sao. Nang na hawi ng siba. Mga ungti ba pa kang mo? Ay na, garam hawi ba? Nadam siya talaga siya lagi?
0: Yan pa, Zekre ko. Umita na mati ang masusak pire makatarag pa si mandaki niya madita manaw day tamin nila si pi prafula na sayring baduga sorry senjam na sayrang bay say ni.
1: Midama thakak chari.
0: Taram nog chari say thazari tamin na si.
1: Hmm.

matam na sam sang sin khibana ngasegi ngai kho ta khisegi lushilak pagi pungpham ma so yoksilakle mathangi numita nong airaba manipuri album isai sing putuna amuk lakchege ngasegi oinadi matang sida adongi marup thokchom pusparani na pumna mokpo mukkahana khurum jari

0: Sangasilaw. Pangit yung ilo. Oo. Sangasilaw na ipangit yung ilo.
1: Nang bumapang kaday talay bagay. Nasagyawa ba si ima nang di ubidre ko? Nga sige tayo bang palas na lang ba masahoy ba sila? Mabupok sa bimamapok sa mamapatirang na bamatamda. Masahoy ba mahanapok piya po pa mamamapoy ba dumuti ba kang lagtra mamatamda? Karama masahoy ba kita mo ay nakang na lang ibang amgadagi na ima? Kaligin na nasahay buhundok lang mapamkaday na sa panong. Nga sinasana yung mahanang ikong gulining lagle nang bumapam ka dahil.

0: 시대 타바니 헤나 파예 코이나 사우롬도 온 바시나 디크리 도브라가 칼린 타다 누사도 옛나 사우터디 암 락파디나 암 사바니나 밤비 싱세 강신바 속신바 오이바도나 노트 이스턴 사이다 온 바시 바이카이시 코이나 칸비가 도브니 안드나 블랙 페퍼시 코이나 로우다 인고온다 탐팍도 드수둠 타바야 마마탄다 코이나 스탠더드 셈라가 수 타바야 나트라가 사마나 디기 가든 곰바 코도 코피 가든 곰바 카르다멈 일라이치 곰바 코도 나트라가 코레스 길람 한기 우팜비 미암레 우융 사히 우히 미암레 비도 아두고 마마락다수 타바야이 아두가 하이닝 바마나 과 밤비 유비 밤비 아쿠 마니포르스 과 공잠 타바 호나레 하바고 아두나 과 밤비 우 유비 밤비 고마다나 아쿠이나 시슈 탐팍 시다 아쿠 믹스 크로핑 오이나 수 타바야이
1: Black paper is a black paper. Black paper is a black paper. The paper is a black paper. The paper is a black paper. The paper is a black paper.
0: Hoi, masih pambi amaga amaga lap na basi spacing hai ko English tana. Aduna spacing asi aku ina logo do basi hana standard tree. Madi mari sat pambi ni na pot ni na madi mabu ka ni ngai gi ko nga ni ngai gi support hai tare support si dakaw ya. Aku ina support si standard tree hai na dum kang na ye. Na standard tree amaga amaga lap na basi 2.5 meter into 2.5 semani meter si lap na ba. Adu mai na taura ga di pambi li sing amaga sa truk se pari amada si sang Smoke, a when a rooted or crab, mara, ta, crab, black paper, a sea, paddy, a madalishing, a magasa, true, mooksy, the gratai.
1: Karigumba Lomishina, black paper, say, tuna, tanning, a dubumana taga, the ribbon of pumps, the ida, sagistin, the trees, masi hoba, have visited the Himalatu, Janga Duniva, as an ooze, how the bataraga, this hagai sharga, dum tabiabra, come like my daughter, dum tabi, I should tell you.
0: Hoi, I see you see, when Sai Magi cannabis and Mangzona tagged, at least say he any among the Sahi any Bushuraba, Aduda di Bambi to Sufit, any whom Wanga, the opening at the Masukaba Yareva. Standard she compulsory in who say. I would the standard three days open potos of Panganeva, Satos of Panganeva, Haino Gumba, Adokabilia Gumba, Natraga, Qua Bambi Gumba, the Jackfruit, Taibong Gumba, she may am she that when a Taraga di, she should kind of pang it, though, says Sagai, Haibi Kibado, Sagai Shidi, Hoi, a quinacon. Concrete tauraga check na tauraga makun kraga hoba jali kumba jali athabu ma tauraga du manung da laibak poli mayam wai santhi sanyu mayam du mix tauraga tharaga su du maina concrete ta su thabdi yai ko upambi kumba da thadraga di du maina thabasu di yai akhoi natural plan oina ko plan oina semraga ding sa ina haiza khi bdu ni sahi ani suraba upambi asi gi manak ta akhoi na kamain ta gudra haraga kom masa pit masa tok tok pi ga da ba pit asi mitar tangkhai luba wangba pakpa 0.5 square cubic meter hai tar ko masi tawbira ga thambi khragani nongju thalak tringai mamang sida aduga asigi standard amagi duda ko ahum kumba si tawbi ga dawbane pambi se ani ahum ka han ga dawbane ko mamba da pambi ama aduna ko ahum kumba si tawbi ga ni ha standard amagi koi bada thaga ba dubain tawbi ga ni aduna si nongju thalak padang sai taw khraba kom do aduda khoina thajin bi ga dawbane tha khrama tung sida hojiti mari do chatpa haurani aduna mathangi sahi da hai tar ne sahi olak pada pambi do khram sangat khragani ha duda khoina kamain tau bra hairaga mani sat panina ji ki pambi duda ka ni ngai gi dama meter ani gomba sang ba sai tek se akhoina si lo raga upambi gi duda phaina yung raga thambi ba phajan akhoina che na pun chi laga adura di ma se ma sa se ang sai wine che duda tum ka ra ni ma ko aduga thang sa hi de khra wang khre ha banga da akhoina hoji ki ko ma duga standard pambi do se haino pambi haira se natraga kwa pambi haira se adugi marak alapa do adugi duda akhoina khong ma sa trains ma sa tau bi Tiger black paper gi wine do marido do the pumraga standard to the kahan baneva do standard to pullaga mamata kwa bana ka bugumna ka khar khar neva do raga de khoina sai na pi peng ba mokhong sombi ba kot ba do mana intercultural operation to banga and magi marido le ba ung the pum khab ni kak thalo eva atadi ma pana sum le ra di thang hai bu kot ba to ba ka khar ga neva do na chi gi se yam na dakar oi ba ko operation amane
1: aduga doctor na sai gi golmari se hek tha gi badaina kayam ku laira kan magi mahai se lok pa ya bage
0: gulmari si sai stem cutting de gi already sahi ahum kumbasi change ahum de gi du ma pan ba hauragni du ma pu mari pha badi sahi tare te gi di phajana ma pan le
1: pambi se muk tha gi basina ma se ka yam kuina hing badinga mi mahai se
0: economic ki hai radi chehi kun manga phau ba da ma se mahi akhon income se return se phange kurmai matung da di khra decline tawre aduna adu da di akhoina anau ba mukum ho chilaga tha ba si tha pham thoi
1: matang da lak chaning ba wa hang sina doctor Gulmaris sabding black papers hek thakra ba matung sida kari kari jekshin thawrang lokat patarkar oi bagi masisu santok na hai bi
0: Hoi, he is here,

0: Orang culture operations yang important oi pani black paper da aduna black paper mari se akoi na bzana umagi standard wudu da kani ngai gi da makta akoi na magi matang ko magi matang matang le bine ba matang do akoi na bzana wudu da standard to the punbi gani aduna matang do de gi mara do la raga magi wudu da standard to the napsi la phaji laga aduna bzana napsi laga hoga do ba na trak di chum tu raga ta tha gani ba aduna si am darkar oye si tau do ba do ato pa mana pambi na 75 to 100 centimeter meter amagumba sangwa matamda akoina makhada leba manasin doin lothopira ga cheng cheng na thamra ga doga pambi do da ka halaga pambi do da koina leba phuli khar lai khom gumba si aji magi stem do doga tai biraga cheng na thamga do ba adora ga di adudagi magi mata mata do gi marame yang thopagi chan so hena hen ba mayon thopagi chan so hen ba adora hena kanchi lag lai ga do ba si operation si am darkar oi adoga hauji ti training pruning ga thorang se sima samaring kakthat ba sembi ba achi su am dakar oi ba musai gi standard to upan bi do meter taruk te gi hena wang handa ba habdi am wang maladi lok pa harvest oba da su yam khudong sa di ma ko aduna chi niam han ga da ba aduna ma gi standard su meter taruk chi gi chang da tham gani
1: ma ne yek ka dori ba
0: yek ka da upan bi se aduga black paper se sum yek khat pang matam da ma na hoji ki centimeter 50 to 20 meter tang hai tang hen ba mukshi chi gi da khoina kakthar kane ba duga matam da ma gi matang se nipan ma pan la kane ba dugi chang du da kakthar la ne ba adudi gi muka hagol la ni hagol la ma gi matang do ma pan tara su ba matam da khoina muka adu su muka kakthar ki gane ba chuma na matang matang da kakthar la ga salag di ma se phajana ma sa mareng se phajana phanduk ra ga lakane ba ko chuma na toina taw ra di ma hai su yan ba he le ba chi gi training pruning se am dakar oye ba ko duga urum su sembi ba su dakar oye ma yam sa ba matam da di ma se urum khasung ko pa me ba upan bi du na mana ma yam du na mu ga am khumjila di mu ga sunlight numit ki manga se phau ba ngam da ba gi ma hai pan ba da mu ka han thai ba du na khoi na chu urum gi khar masa su khar kak thapi ba sai pan bi yet ka du pan bi do du su khar kak thapi ba chuma na taw bu se dakar oye duga ma khong du da mi mosa ligum gi kangbu mari satpa sandok pa lebak ta sandok pa lebak bu khumjin ba kangbu si su khna tharaga adore de nong su ba matam da su leimai de gi apha ba har sing do lebak le haus sing do chathok ta ba
1: adu khumjin
0: inin su lai ja ba soil erosion su han ta ba su ma si su khna si sin thaurang se lobi ba si darkar oye
1: doctor pambi ayam ba ne khoi nek tha gre haraga su ma khoi da phangbam thok pa ma khoi gi nutrients sing ma chin jak sing je phangdra ga di mahi je mapung phana lok pa jek ta ngam na de aduna black papers de hek tha gra ba matung da mangon da magi darkar oi ba machin jak nutrients sing se hap pa se masi mo ong si ti karam karam da ta ga ni kari kari hap kani hai ba se su tham bi
0: hoi si ham da ka oi ba ba hang ni a hoi ma hausa hek tha ra ga dum kauk thu e khoi lo mi sing di ko harvest oba lok ram dai da ka ta chat le ha ba aduna sa da ra ga di mi oi ba su chau khat te ko aduga samane pam bi sing su machin jak sam da ka oi pam bi na phajana khau khro matung da khoi na chin jak har si marang kai piga da bani ba phasana patthapum thaga ba santhi akhoina sinai ko fim haina su khangna ye do su ma se compose ru su yai fim ora ga su yai kg tara se happy gini pambi amada amasung ko nitrogen urea se gram sani ga kun amasung super haina ho ssp super se khoto khrabam tong da gram satruka kun manga aduga potas china chama ga humputara gram se che tot laga mix tau bira ga sai gi pambi gi akoi bdu da akoina april may sida ko akoina happy ga dobne sahi ahum su khra matung da di ma gi chinjak si su khra hengal le ba hena sang ye ba do akoina sahi ahum gi matung da di sarup anirak thong na akoina two times happy gani april may ko aduga august september si anirak happy gani same dose samana bedosias man happy gini atopa takar oiba ko manure kumba like biofertilizer haibatare sumba phoso bacteria amasung isdobacter haiba makhan sing sisu akoina happy ba yai gram yang khai ko santhi ga tot laga aduga utchu ko akone singthara ut leibeda uchi am phangi dena ko sisu gram samanga kg tang khai si phajana tot na raga pambi gi du da akoi bedu da akone phajana laibaka yauna makhong sombi ba ga anda jumaina akhoina happy ba yai aduna traga atopa amasu micronutrients sing si so gram manga ising liter amada thit laga madi sang khajik ta dakar ne micro oibini khajik ta ne yam chang de ba si ju thit laga akhoina jun da gi october manong si phau da sai thopi ba yai sumaina sai thopi raga di hena pambi su basama u phagani aduga mahai su hena phagani aduga akhoi gi lamdam si di nong suba nong yam suba maram na acid yam oye ba laibak si sil le Manghan the bida, yamna section economic when efficient when a quena season of Matautae, then a basin type or the drip irrigation, ho, soomba, makan the quena sinaraga, shinshi sabi bay, as mind the raga di quena shingi, the car or bazoo, yamna section and sinagan, ishing diam the car or yama, ishing what lava, mahesu, hantarakani, dona, heck how matam the shinshi birini, mapan salam die, mahetam ram die, mamang the ishing shi supersana, parankai and a pipi gado.
1: Ishing shi denum tiki do makjai gadrana, draganamagi inter. Mangunda tagan balay natin na layragadi karam karam banan nam natay duga layong sing sinakam daw ihebe sige matang dasu kasitang sandok na thambi
0: black paper sisu lay natin na dum tay ando ako na pasan na yeng sininga daw bani masi yab maru oy raba kara ay na panjage tinada polubital ko leaf caterpillar hai bumba leaf gall and trips hai ba top suit border hai ba sumba tin makupukup masama sing she tay ando na ako na kanga daw badi black paper gi manasi da trips kumba bataba si di manasi maning rom da makaram the conchil lever. The tin masamasa don't conchil lagalayem. Top suit border hiragade dum, Makunhula mana satat pegidum, Ugani, Matakum taba, Matakta, Magimana, Kumba, Magistiam, Kumba, the Manta, we call Polubital Sudumangare, call leaf caterpillar Sudumarimana, Mulin Satatpa, Sumusitoe. I don't know, she open a control to Baya, Hidaxi Naraga, Dimetuate, Kumba, call chloropyrifos, Kumba, Asumba, Siaquina, Sizinae, Trips Kumba, Kaningai, who open a nimbus, call organic. So, as you see, Nabayaya. Then, diameter is 30 EC or 2 ml per liter. Liter amada 2 ml, si happy ba. Quinal force, sinaragadi 0.05%. Go. So, minus, si aquina, saitopiba, July, tadegi, hauraga, October, pauba, smokina, intermittently tamam, kalaga, saipiragadi, laina, din, sidigi, katopangan. Duga, laina, duna, foot rot, sikra, dum. Prevalent oibaniko mukhong sida pum silaga duga manas yellow ka silaga dumaina sopa laina mane aduna chi laina chi so akoina nursery sarachi matam da laibak singse pdana soil se treatment obiba ko hidak happy ragadi phaye duga main field da so lauda so akoina ko nimke kumba bodo mixer kumba mix tauraga trichoderma kumba ko santhi ga loina mix tau mineraga pambi mukhong du da khona pdana saibi ragadi chi patta pum thabai laina makhan se food ro che si sukan bangam me
1: adu hari balaina se mun na yang hodraga di paktak na dum mahimarong se mang batak pagi adu gumba khudung jada bus dum lai bra
0: laiye koi matam jana kan hodra di mana se bra yellow ka raga mana se ke lag raga sumaina tawe aduna ayam ba april kumalak tringai da mars kumba suma sida yamna thokal le aduna koina pasana har kumba menuring subsan to biraba do sumaina prophylactic coc kumba se sai bi kharga di yening khulak pada yam phajana di thorai
1: adoi batar ga di thabiri balomi sing sina su yamna section na mun ning bi ba ma thau tari bane
0: ma thau tai
1: gol mari se pa le ma pumare phare do ga magi mahai se lok pa gi matang sita su wafam khra dang thambi
0: tharaga ping raga loin sa don taw krama thong da khoi di gi kana ba lomi kana ba bisi harvesting mata ni ko adana mahai lok pa si akoina black paper gulmaris asi sahi ahum ko natraga sahi mari ki matung da mai pan ba hawi mai loi aduga mapung marai phana pan basina sahi tare tagi pan ba hawi me to june ki tha sida leisat pa horani adugi november to march tha sida mai che munba lok pa matam yaure gulmaris ki mai si green color ne do magi sarong du da ama ani ngangsilakragadi si khoi na mature oire lokpa yare roi na pungmun munbagi mathau ta de black paper gi sathok se kg amadi gi ahum phawba si akangba dry fruit se pambi amana puthopanga me ko aduga sahi tare nipan suraba pambi chaukhraba si di mana puthopa si pari amada kg sani pan de gi lishinga ma phawba puthopanga me
1: black paper se lokpa loiraba matungda magi post harvest management haigadra kanghanba degi mabu store torga lirga thamnaba gi mong matau se masi di karam karam ba mong matau sing sisina duna tawi masi matang da soibi
0: black paper se lok matung da ising asaba da minute ama ni lubraga thamba asi bu blanching na kawi adora di masu je na phajaba masu lakpa he na phajaba kangba da so he na mating pangi anduna blanching to khram matung sida khoina maru sing do ising asaba de lok thokhram matung da kung sa da phodo piga da ba do hapta am ko masum phodo kani phajana mai moisture do maintain ta ora phodo piga ni nu sa da khoina ola ola ga phoga da bani amu on biga da bani khajana kangla ba matung da inil chang da ba haitare ko inil yau da container moisture free container sida khuna hapsi laga phasan iren jana thambi ga dawa ni adu ga da ye khuna yon ba marketing taw ba kari kri sin na ba mayam da dum pa khat pa yar
1: marketing gi matang ji da lak chaba kan da black paper se tu ki matik demand lai ba crop ama oi bra hai ba di mayam da dum pam da ba oi bra marketing sida di khuna sit ta ba khot ta ba na tra ga mang ta aga lai ba se ma si khudong cha da ba lai ba di yau bra yau da ba si matang da sai bi
0: marketing gi hai ra ga di sidi autong hai ning e black paper sidi adum chahi ama chu hen adum thamba ya ba sitre hai ra ga so dum thamba ya ba pat pa pum ba lai te khamena chin ba gum ba di hek ta yon thok tra di pat le da na adi kangradum liraga thamba ya ba potni aduga yamna demand oiba yumthong khuding da sakum dre ni sinaba marumara king of the spices ni aduna mai sham demand laye
1: aroi boina hangjani masina lawmi amana black paper se thaba matam da magi phangiba income se kayamu yamna phangbangam mi loina na black paper thaba sina magi senmit lon da kayamu yamna chaukhat han bangam gani magi potential haiba tare masigi matang da su thambiyo
0: tahi humari sangye ma de ko to sahi tare te gi di phajana humari phana phajana pale low khraba dry fruit se maru se akang basi rupa samri de gi lishing ma sani phawa kg amada sigi maman se smane la ye dunan create ki matung ina hena phabana hena tangba khara hanthaba duna khara hanthaba maman se smane la ye rupa lakh ani makhai de gi lakh mari phawa se ekar amada akhoina phajana tanbanga me phangbanga me ko changkhra ba sel sing mayam kusuman har gi laina tinagi chu mayam se khaido khram matung da akhoina income se lak ani makhai de lak mari phau ba se ekar amada phangi magi oina aduga pari amada har de lak taruk te gi tara phau ba de dum phangbanga me
1: doctor na pan bikhi bada su haiba pambi se chehi kun manga mukti dum hinduna leira ga ngami haibani na chehi kun manga se dum leptana haiba income se dum la ka doine ba mukha gi badagi
0: leina tina bo leitra ba healthy oiba pambi oira ga di dum an income se dum la ka ni ko sidi money growing on the tree ga samana ra ba di aduga sida ina so ma haini nga sai gi black paper gi income asi khakta na ti sai standard tree do u do mana ka ga do ba yet ka do ba u pambi sing da gi akoina for example akoina haino pambi lawre haiona the jackfruit ko thaibong pambi na kwa pambi yupi pambi suma mahai yan ba haira gi pambi se khoina lawra gadi haira gi pambi de gi su khoina income do phangbanga me adoga loine loine na black paper de gi su phangbanga double income se khoina phangbanga me
1: loisa lakpa sida doctor ekhoi gi lamdam sida leiba lawmi sing sida black paper tha basina kayamu yamna chaukhat han bangam gani amasung black paper tha basina lawmi magi punsi da makhoi gi income generate tawba da kayam kana gani haibasi gi matang do
0: Hoi aroi bada ina so wapam khra thamjage black paper pak sana thana bo hona si lomi si nau sing sen thum phagat na ba manipur gi lamdam sida aduga noma noma gi sang da ba ya da ba sakhum gi ko thong thak pa da su khoi na si na si black paper si haksang phana ba amasung overall sa khat pa nungai ba oi ningai da ma black paper se tha si hai da hai sa ning
1: yam na nungai jai Iroisham badalaiba Central Agricultural University dalaiba College of Agriculture gi Department of Horticulture da Assistant Professor oinale biribi Dr PS Mariam Analna ekogi studio da lingbiraktuna chathok leina black paper mataw karamna thagani haibasi gi matang da wafam khradang thambiramba Dr bo Akashbani Imphal gi maike degi thagachari
0: Thank you
1: Manipur da Longmi Singh gi Senmitlon phagat hanaba Black paper thabagi kanglon sing hairiba hiramasida hauji hauji Central Agricultural University Imphal gi College of Horticulture da Assistant Professor oinalai biribi Dr
2: पी एस मरियम अनालगा नचलग उनदुना साबा वारी बताए सी नसीगी थौरम की।

Marufsing. Machao ibay ko na palim imadagi tamzaningay gi tamzaningay ngatani. Palim ima apukpidi machao ibay ko gi ahanba ozani marupni mitna uba usod ishorni. Aphaba manem singsu adumangay machama mabu luna chana tawiduna taivanggi chatnabi khanganbi bakayani. Adunani ima haiba mingong na ikay kumna zaribang.